Trong moy gorgorlu gorgorlu nak aha ci la lepp xej ci deug la boy dox aha gor fit deug la xel mu rafet aha bu dala da jaxal aha kay bu la dar jaxal aha kay xel mu rafet moy deug jeuf ju rafet mo bax liggey bu bari